0: Tan tun bie che tab deng zin ne ki qi gu xin. Tuyo sa bie pyo gyo le tun ki, gen zhi ya gu khur ne, pyo gyo le ge lam su tu gu chang tu dang to. Gya chi pyo gyo le chi bie hur sim ta, reng gu reng xin, zar du reng xin jie kang di dun gu bu ta. Tan bu tun ni qi gu la, tab ke bu che di, cha ju ngu yi tong ne, den ki ni la zi gu ta, song gyo ni ta chi du tu bu qi gu. Den ling ta, kong pi, gen ham, tan cham do bji jie ki tun jin xin mi di. Lege gang ne tang, gak zhu qi se ne le kibu chue tab che ne, sui gyun sang bu tar bi tang, ju chu sang bu tar yung che kar. Dak zhe xin zhu qi shu qir dong tang, lege ka cho se tu dang to, lege sam cho tu gu sang tu dong tang, lege che tab shib zhu di, pe yor kya kong ya qir dong tang, pe yor nang tun pe sum cho s dang ne, pe yor lege mi gar reng xin tang, pen yu reng xin qir dang kar. Ji cho ring lu ting lab jen ki pen chung sa ab zhun gyor, tun jin kang li jor gui. Zhe sam ki nubu kang li dun gui xin, zhi tui le tun ya wu zhubu ta, cai li ta tun bie guo ne, pe gyo cha shi sui di, ro gyo tu yu ki si chu ta, tun kong ki lek zi ta, ka de ro gyo chi gen ki xin den bu ta. Meng wun, lak zi, chom ra jie ki lek zi song di che ke bu che ne. Ro gyo tu yu la, meng wun ta nam chan ti wei mang wa zun li chi bu ta, ro gyo tu yu pi ge dong wei tun gui ta cha bie, pi chung ki le kang ma nang zi chi ro che di, ro gyo tu yu ki ben zor ta, ji cho pi ge dong ni, mu tu qir dong gui. Miri kaa ki mangcho ki tun ki taa, cho wei cha yin, ngar wei lek zong gui xin. Tong ta par sum to, mangcho lek dong taa, mi si jik rim chi gyu ti, le tun ta taa ki tong mei ming si taa, tun le pop sa ji ne. Chang gui bu sum taa, pen do gu ji ki, za wei lang cha gyun hiong che to. Chu taa, lo, lam, xue lang, chen dong so, mang si di gui zog jun chi shu qir dong taa. Mang pen nam cha la tam jin hui mi chi ba, sim nu kang yu dun ne, mangcho ki che gu taa. Gang e, sim che, riku jie ki ne tun tak ju jie che kar. Miri ka ki mang cho su, gyur ju ta, pi ge ki jum jie, nyam ju tup che ne. Miri ka ki mang cho ki tom nang ta, gi nang, den jia cho nang jie, ngar wei tu tu dong gui bu jie ki ne su nang shi. Hu chan shen ki, rim ka chen bu ka ne, ngar yun xin, xiao shu gen sung kang di che di, pe yu le chi bar, sim kur ta, da do kang cha chi gu bu ta. Pe yu le chi bar, za chi tun kong da bu ji kar, chao si te gui jia ta. Lê gê tê, gyab yor, cho wê tê, sim khur, tò dam tê, nèm bù jê chê tê, kong zù lò tê bù ngà, lê gê chè gyu tà, nè bù kháng tê dùn gyor, khur yù sáng bù xì dùn nè. Pèn zhòng yù rìn tê khuì tà, bù tà kong bì yùng gyor, kong zò dùn tàng kháng yù dùn tò jù gùi bè, nè sù nàng rì. Gùng hùi cài tà, rèn wèi, dèn bò, zhù shào kò jè, xù mùn nàng wà lèn tù pì yù rì.
1: Ngà zhù ngà rà bè bùng gì. Sādhī bēnzhōrō bīdā kōngbē zhōgē ngēngyō kūzhū dēchē.
2: Dīgirī wūnē nēcū bēcē, nīdōng chūp dīng lōrō, rāngzhōng dī chūnā tūnzē cīnshī chōbē, rāngzhōng dī zōnē chūkōng dī nyālē tūngkōng lō dākzē chēnē, sādhī kēndē nyālē dī tūngkōng sōngkōng tāng, sōbē chēpū dī cīnzē sārdō yu dūn dū Cendian jingi sobe zingbu chen zingbu zhiyu ba tang, chu khurdiu ma la tang, shui zi, cun zin zhigjie, gyongbi zhigjie jie cha zangbu yu ba shi. Dini, cendri ximzhu gi ngak rui ji yu si yin la, lak zi bedun kyabde dong zi xie gyan yi. Cendri tang, bedun, kyabde jie sung zhigi nambu ju, sadu kendian nyeri sobe lak zi, tiwe mangwa chumra duen ne, xingzhu mangzo ji yunba pershi sarba xie du yu. Ranyan zhong xingzhu cendri kang, Chunang tuyen zi ciri ximzhu soyi ximzhu ba xun ba, Liu Fei yi. Nga zui lo chui yi rin, nyalai tuyen gong dakze qeba ju. Ti bi jubshi ca sum ti, chujie gengu changxin zui zu ba tang qeba ji. Pei ji chujie gengu marbi khang ti zu bian nang, da zi nya chi nying la zang nya za qe yu. Meng xi changxi tada ki zi du, nga zui pei ji nyalai pei ji dong gyro meng xi ting yu zi sum shi. Pei ranyo zhong xingzhu ciri khang, Chunang tuyen zi ciri ximzhu soyi, Rang zhong di chunang tuyen zi cinri ximzhu qingi, jibian rang xin ji cinshib cinba ma xik di zhi. Nibai liu zhin, cinba di yalong zangbu nyalai tuyen gong sobe dianxi so cinshib li di mabu zhima tang, xing le chongsi bu yi, tadong, digara gigab di qindian cami qu nyalai lak zi ma la ki, la zi chodui cuide sazi zhugni, sadi chunang tuyen zi cinshib cha gyuru gigab shinbi li di gi di gyuru xe yubashi. Rang yong zhong xing zhuo cinri kang, chunang tuyen zi cinri ximzhu soyi soran xun ba li jie yi. Da zhang an zui, yu nian zhi zhu la zang sobe qeba tang qeba ji, nang zi bian zhuo nian ri mabu sobe qe ne, an zui tuyen ne pe kian zhuo gyuro gyab gyuro qe yu. An zui, chomu nian so bian zhuo ki rin da tenbe nian ri mabu sobe qe ne, an zui tuyen ne

0: lesekila ta gona kila ge da ji nga na zu lang gor ta de nyue che pe ju dang che long a chu che be chin be che li ya ta ji lang gor ge num chu che ro twa ki the li ya kila ji rang ki le ge nyam nyon thang je je ta ji lang gor ki ta ji ma la ki kha re de ji ya ro wa ja ge ne shu ne kong ji lu xin se de je bi na lang gor ki ta ji num chu che ti ming ki lang gor so su dak jong ge the li ya ani pin do che bu yu be kon ne ngo ju na so ngo ne tu jong ge chwa na lo li ya nga na zu ji lang gor dak jong chi be kap la ya chu num chi ta ga na shi chu num ge ko re de za de ji be ma shi de ya de zam ge na wa ta me do de zi du se ko re pu jia bia de pu de jia bia pa zang se che be so re ma do ta de ji ya de le ke chin bu shi de de su de ngo ne de nga na zu ta chi tu jong ge chwa na la lang gor dak jong chi be kap la ya to nan chi go ya ke chin ji ri sha sam ge le se ge la mo tu ne ni ki la ge ta ti shi be na de ngo tu na ro shu gu yin
1: le se ge la
0: le se lo
1: dine dirse gilang du danda karay di pui gyabaya maang chaache pechoo dami na tela shibshi chiyo maray
0: gila. Rupala.
1: Di ta koyo nyarza chaya, nyarza di kanda shuura, nubi kyori chinche.
0: Lese.
1: Koyo ta jik kanda shuura, uya jibdo zani iwu chari chinche. Tela yaan,
0: lese.
1: Shibshi, ta mogo ya di gili ya, kalung gili ya, tela shibshi maang buchi. Nga zo tanda di mala nalol ya jib yung dol.
0: Lese, lese.
1: Tela yaan, jik ta gyurung bu pui gyabaya diya yaan, yaqo kya maa rsa gila.
0: Lese, lese, lese.
1: Ta jik chungna konchum nanshi tuido tuido la jik jene yaqo do gila.
0: Lese, lese. Ta di kesi pui gyabaya da zangsi chaya da maang chaabi na kuyo ta jik kandila gure ko ka shay shay chaabi suru chi je tela shib shib

0: chinchu di zu nyar togo amar wal.
1: La regi.
0: Lese lese lo.
1: Ta di mala na lo kato ya chewe yang kyon jik dirisha.
0: Lese lese lo.
1: No.
0: Lese.
1: Tine nyebe di kena dirisha. Lan sa namgyu tachi chongge na lo tanbe gyurim na lo kolo puti kena zu tanda kong shuyo ne shi kong lese na lo le yang jik shuyo re. Kolo puti jik. Kore tsendeng shi kukdo kena.
0: Lese lese.
1: Tocha hamdo, macha hamdo.
0: Lese.
1: Ta yang jik. To chabi na, gila na zu tanda mo zhen na lo liya jik ta chuk cao tixin ki chi lo tanda rimu ta jik kolo xio jik se xa, xio jik se mdo se xa mewe la
0: Rwa?
1: Andi yi chuk ya di yi jik xar
0: Lese le
1: Putsa chan
0: Lese
1: Pu nyung chabi na gila na zu tanda di du gila ta jik num sa chan pa cha ya ta tixin ki mo zha ta jik kanta xio ura gila kolo na lo pu ma tabi gin ki Ani jik numlai cawar shi dee guaya jik
0: Lese lese
1: Jindee gyoon jik duu gila
0: Lese lese lese
1: Kolo pu dee yaan jik kyechen puji risha gila
0: Lese lese No Temingi tatungi ta jik numru chero chwaya da dhe dhegi thayri ya Yaan dhe mikse ki ta jik tona shu guaya dhe yorbe la
1: Yorbe gila Tene dirisha gila tanda ta jik num che shi lom lo
0: Lese lese
1: Num lan tanda mo chay ta kya kishu ni che yo shu ra la
0: Rwa la
1: long num sara
0: rwa long num
1: o long num o di yang chi che shi ma lom da ti xin dan da di sha ki lan zo dan da mo zha ji dan ne da ji sao mang bu ji ko num sha ya kap di ki la ya ti nye ma nang xin ma yin ba nye ma na da num ka lu lu chi ke shi ra me me su shua da ding sang mo zha chang ma lo ji num che shi gang ga
0: num la rwa thong bo rwa
1: zo di o thong bo zha ji Da chi dan ne kub chu konga, yin jay gen gyan lu ya chi, mo chu chag di gila.
0: Lese.
1: A di na lo dir shi ya gila, kub di nga zu ring bu chi.
0: Lese.
1: Kub la ya, dan num ka che shi top cha zang, yang chi kanji to le num chi bu ta kush gu du gila, chen den chi.
0: Lese.
1: Da ke si di chen den member da, ti shing ki jik da, kura goya che shi ma lo mi na, yang dir shi ya gila, zu dan da num ti shing ki da, shuk me wad kan yin la, jik num tsiri yao tiya ma tawa ti xin ta jik mala rang li shuk mo tsuyo ba ani ta jik chesli xeem na nga na tsu tanda kub di tsiri dan xe rikila
0: lese lese
1: nung chungsli xeem na yang jik num ta kanda shu ra nga na su kondu shuyum na xe na kya kaya yo hao di ya tori chi ma ma tse jik shuk li ti xin min gyo shi
0: lese lese
1: tenzhe xe di risha gila
0: lese
1: ta nga na tsu mo chen na lo xe di ta mala xe di ke che shu jik di risha gila na tsu tanda ཁྱི tishin liya jik ta takyon chewe ina le yang jik chunum da tiga jik tsende mimsi
0: lesa lesa
1: tinte ki jik ta mala chola ta yang shimin shu tinte ki lamsang jik ta di kante shu re ta ku tsetse rang jik pecha shim ta nganju ta namgyu jik mura suwewe gyurim na lo le mimangbu jik samlo na lo le cheta na chili ta jik mala di, mora di, ti nishu, sumju tsili na, ni jik loa gen shivu chaab cha. Di shing jik ta mala swa ringu mendo, jin jik samlus go do wala.
0: Rwa rwa.
1: Di maa risha gila.
0: Lese lese.
1: Ko tse shi khura tanda di risha, ti ngab ju yin che risha.
0: Ah, lese.
1: Ti ngab ju lewi na di risha, gyuk che. Chili ti ngab ju lewi na. Ani mora di gyuk che. Chili ti ngab ju lewi na. Ani mora di gyuk che. Chili ti ngab ju lewi na. Ani mora di gyuk che. Chili ti ngab ju lewi na. Ani mordit gyokse, chili chingab ju lewi na. Ani mordit gyokse, chili chingab ju lewi na. Ani mordit gyokse, chili chingab ju lewi na. Ani mordit gyokse, chili chingab ju lewi na. Ani mordit gyokse, chili chingab ju lewi na. Ani mordit gyokse, chili chingab ju lewi na. Ani mordit langa jik ta nyutu shilam kanji tole ta jik sangbo danya yuwe si.
0: Ah,
1: lese, lese, lese. Tine tandang ana zu miyang mo tsuewe na lo le tanda ta dinje mangbu du pecha na jili tri kya tse yun jo
0: less.
1: Dagyan uchi to in the day, Kazi Yungyo Mangbudu.
0: Less.
1: No.
0: Less. That Langorgi chick said the Kanja Yoma Yunda, ya? Chick

0: Nesen lokna. Ta kono shibna shiji. Tandole ta chik ngana zu langoro ki ta chik kandel lokde numdu chiru to yagi thel ya. Jin tandole yorbe lak lagi.
1: Kini dirishal. Kini dirishal ta chö ta kyon che tinde tanda komshi dige rishakila.
0: Lese lese.
1: Dige tanda chö chik o chuk chesho o dige rishakila.
0: Lese lese. Ta ngana zu tujun ki kabe tanda kono shibin mila kyu kui kyu la takbo koi shibna shi ta chik tujun ne su su langolo ya ta kyon ya pochi chiya di hajan ki kekan chen puri dhukal.
1: La rei gila. Takbar
0: tu ta kyon chebe kabli ya ta chik trunom ri kanda langor ki mala kare chebe inele kekab ki ceshi tan lunba chiya ta kana shi chik nom lukbe kabli ye ta tanda susu langkor ki ta chik kore deya langkor takaran la tila chambe ta chik kandela kore seshi lunbe nom lukya tante naya di hajan ki ke
1: tunum lukbe kapsu gila nanzo tanda tunum si zan tanda langnum di
0: nirubal
1: dirisha gila nanzo langnum nubse di lukse di kapcho kande ta ku pesham kubju koni kaan yami kubju kongay kaan odu sti siri
0: lese lese
1: ta di inji minji kure dirisha ta pechashino kubju kongay kaan kubju kubje kaan tiyo yorade manzo kubju koni lune yunguri
0: nangda
1: yama rade ta di gyur mbu chimine yami di nalo liya tanda gilangzu tanda thon mo tobe tanda mala nalo liya ta chi chakwa da tanda shuk chenpa liye che yami gyongsh liye dungol
0: lese lese
1: ta di mali ya chi du ta kura tse den tenbe odi luro chi si
0: ᱡᱮᱡᱤ ᱛᱤᱭᱚᱨᱤ ᱞᱮᱥᱮ ᱞᱮᱥᱮ ᱡᱟᱛᱟ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱟᱱᱟᱱᱥᱩ ᱥᱚᱥᱚᱞᱟᱝ ᱠᱚᱨᱠᱤ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱱᱩᱢᱞᱩᱠ ᱥᱮ ᱠᱟᱯᱪᱩᱛᱤ ᱭᱟᱪᱤ ᱵᱤᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟᱞᱚᱞᱤᱭᱟ ᱟᱱᱮ ᱞᱟᱝᱠᱚᱨ ᱛᱮᱭᱟ ᱞᱟᱝᱱᱩᱢ ᱟᱝᱠᱩᱪᱩ ᱠᱷᱚ gyöbe nomnyo sazik tindali chini yagwa yore rwala.
1: Narayi gina.
0: Yahan ti mingi tanda, gilaagi konglai shuson, langor sobe kabla, gergi nomnyo sazik ni nom dagwa lukje teni ki langor tindali ya, miksegi tanda, jik nomgi karla gure chakba sugo maray.
1: Di mga po. Mga lori ya, chiri danjo tanda, jitani.
0: Rwala, di mga po yungu dusche, tanda shuson che zang, tizu changma hajan ki kechim purisha sangu du, gilaag tanda nga zuli zin chukti ba, gama sum sashtu tanda, miksegi kanyo shugo ya ayula.
1: Yuk la. Lese. Tene dirshay kila. Kila anzu sta.

0: tante na chating da shuk chamba cha ra
1: ji ba ra ba
0: ta dir sha ki lang zo tante modernistic tunum je bin ne kan ne le in ji mi ji da ne ma na tante di de shu ge ge shu na ban he chang
1: le ze
0: ti ne chang he chang
1: ji ba la
0: ti ne kuang shi you ci shu li
1: le ze
0: ta ti na lo ne kuang chung shu tante kuang shi you
1: le ze
0: ti ne ban he chang ti ne kuang di cha ri na chang he chang
1: le ze
0: ta tunum je be ge su in ji mi ji Chunum di cheshi longbe yung do gila.
1: Lezi, lezi.
0: Injim ji ta gilong zu susu mozaya tanda pesha na kala kala loo uyumi yang di yore gila. Tanda mozaka mangchashi kapcho gangli ya tanda chunum lukse tanda di gangli ya pesha na lego W nishu. Yame na nga W sumjus duks t-shirt. Ta di ti mingyo inba chashi na gilong zu tanda mozaya di ya t-shirt gilong zu. Topdala gina shing angraji.
1: Lesa, lesa.
0: Da di angraji deche, yang anzu mota di karlu do chatingane, yang di morsonye mangcha liya tante di yore, nga di chunum karlu gado jik taro lamna, hundu daya yore.
1: Lesa, lesa, lesa.
0: Tante chating di dindesh do F-16 sa jik.
1: Lesa.
0: Di shing, dindesh mangu do gina.
1: Lesa, lesa.
0: Di nalo liya jik deche, karlu gado di daya yore gila.
1: Lesa, lesa.
0: Da yang ka jik dindesh do da jik, Da gyuan che, da yagwa che wala dhan, da jik, da kuanchen bura slu na yagwa min rosam. Yang becha xa nanga na su tanda, su su mo zha ya lu ya di nga W sumju jing di yin bacha xa na.
1: Lezi.
0: Ani yang jik lego W nishu di yang kuan toa ri, chunum.
1: Lezi, lezi.
0: A di lu ro chi sa xa na. A di yang mechi yagwa che wji le, da kante xo re, gyur rungbu lu na yang di jik non zhug ji diri xa ki.
1: Lezi, lezi.
0: Che da denbu slu gu du.
1: Lezi, lezi.
0: Jin jik yang gyuan ma ngu du. ka jing yang chukwa dak yung jing yang gabu che
1: lo
0: yung jing na da ngan ju chunum kwa che shud lu yak shud kwa yu sa jing al da di su su chukwa liya kar chambu do dan gu ne so zhine di kante shu re cha kien su chu re
1: lesa lesa rewa di tiong yor
0: rewa di yung rewa di shi xia che chi na ni dak yung tanda pui gu yak shud jir shi
1: lesa lesa ta zo di su su langgo la yung ni kar chambu yu me di su su langgo la yung ni kar chambu yu me di So so her teri tu zu ge jin bian an zhe li zhen di ta ga xun zam xia ge yin la.
0: Lao ge.
1: Lai se lao. Lao sheng le ge ta ting di pe zhong long jin ji le gong pe ge long ting ki jin ju tie zhe ge sa guo zhi le sa ming ma nin tie dong xia ki lang guo ta jun xia ki nang se li zhen di xun zam ta ga xia ge yin. Le zhen ge ju du an zhe li zhen le tou gu tang jia jiao nan gen qi jia ji wei sheng gen chuo bu yong li ya ning wei ne tuo jian na xue tang ge la li ne gu le ka xu ge yin. Lai se le ge gu xun nan guo la.
0: Lao xu.

lembutene menzuwe simtaji. Koni jinge chiwe mishik chie dwe la tana zhengi le chenshi nyambe ne po ne ngarzun lu ju yotu jwa jina yakshue shi. Tedar chungna cowa yongsu sarpa shi ge chwa nyan. Diw yi kengbe chamtang to zangwenbu ge yuebe tedar le chungse ngondang ge batong. Kwe tinga lupchi zhe shi le za tianzu ming ji nyong. Za tie ming le kari siram shi na zhe shi ki loma sisi kimbe za tir marza serwa ta. Loma ze nobu tir chima serwa. Loma sheng chiwa tir jangma si ki yue ji ju. Kwe puri ki ngubu yakbe ri changma maar tang jarwa di. Marcha tang, marme tang, marki medo tang, marza suwa tibu ming tedar doa gubbe gyumzen kangi nam shi chi. Zheshi ki tuyantir samlu yunjin tangyang lian de matub. Tuyantu loyu donki semnang sebu himu. Tuyanchi chung changma chiine gyage shingen jibu te tang tamlin che duba zamla. Masi ne za zishin tang nya busin suwa ki shecha nyungwe. Zeri kashe le ngon mishin la medoa kang yin yang yewa ji mishin. Shingri me la medoa gunbe pyo changtan tu lo xie chua geji. Ngon ne rengi le gyundu chenpu chung. Lao bi yi xie ba ngon ne dimbar tongwa di, tingye chue chui ki ngon jang jikdang, tedang zhiwa yueba changmar tona chenpu che gubar kyurishin. Che wo jikla jik zhiwe ngon jang zhiwo tang, yangxin gya chewe ciwo tang, muta mingun be zhishin suwa ne, chung wo za yurma gang jikdang, bebe geja tang, bu xie mi ki kyu jie para changma migla lang lang charwa ni, na war jibbe nyinga tang, dana dupe metuwa tang zhawar tong. Za zhanzha yina anga ni le kebar tingzhe yuwa kang yina. Zhiju lu ju du sa ne tuma takbe za ni xindu nian xing, te le jibar huwebe zinyam xing ngamba ni. Sa tuwa bima taki nian ju le xi tu jen ki cenna nyam jur ngay. Changguwa din ne uzi si xe kyun daci su ki zemar gengba ter xeba dar tang. Pyo chang tang tu kang suwa tang. Diwi chwe ne tarma takbe za ni jik dingi pujur chingi jik gyu nyungwa tardu nangwa ni. Na chun ta ne nyurdu tarma ju gyurwe gyurim ngu su mingun shi. Gema ta tu le ki korbyu ne zhongbur ging ne jik dingi pujur ta shiba tar shi. Kongdu lenge ki sen nangwa ti ni zhongkwe zumke ma duwen jun ki zamba tang. Chapsan la ki pyoge tu gyur shing penchong me ma bijun kang ne bijun nangwe zhongring kang la marbu shiba. Pionor ki zumji tang yangdun shubat te liu nirshi batishi. Sanjwa lingye, ting di lizhen pyu simayin. Lizhen zhechu tang zhichun nangke ni genyang la tang, shibshir chen guba ni gesan zhuga la ri. Lingye shu tian jago.

0: ponya
1: nya ya ponya
0: ma yuro nan da sim gi ging bo le
1: chen bie sui mi zhe wa xie ge da
0: chi yuro nian bie yang ge xiu de ge ne
1: ni xi ni du nan di chuo le xin

lo chamele ya yang se sitina ba ngai na gela kham sa na chu phege di na nyen si nyen si nyen do nyen do zhu gu du sitina xian ni nan ba ta qian na xu yin xue yu ling hun xian ni nan ba ta qian na xu yin xue yu ling hun sitina ba kong ge yin le gu le ka su si cham zhi nan xia ta qian na xu yin cao yuan shang de hua du sitina ba qian ge yin le cham zhi nan ba ta qian na xu yin lo chong nam cong na chu mu ti jie zhi xu be lu xie di na dian qin ke zhu la ki da nan be zi dong xia ki lu xie di yin la kisi yin na kiran phu xie sen na ya le ya ni bu yun nam ta kiran ke phu xie kien bu di ne yin na tong bu chi zi ji dan nan guo guang ba yang men na kiran ke yin na phu xie ki ju dun ti da du jie yin na kiran ki neng bun chi ta gan yin lo ga so le ya cem zhi nan guo guang bi yin na ngana chu li chen na le ya tia gan ya pi chao yu ngana zo len ke le yin na dian zi ke zhu la ki dan nan be lu xie zi dong xie bi sen nan do le

lo chong nam chong na ji sa me ma ki nyen po nyen tie dong le chen ji ti ren ki le chen di ge zhe ne tie ka zu jun xu xin yue le ti ren nang na che pa ki xi ba zhi du nan ken yin na da zhi xi lan ji ma na che le chen di yin na a long chen ki lo le ka ta ta ne xin na chu yin ki di bu zang yu wei shi jia xi ba la to ka ba ki nyen che yin na zhu feng yun xi bie a p p to ne tie ka ya xin xi na che ge yue le zam de na zang yu wei shi jia xi bie di bu to le che ming le ya nam ge shi chi nan ba kong ge yin na nyen yang po nyen le chen di yu jie yin na tan da yin na kang be zi su nan xin yue bie kong ge yin na xia xia no bu la le ya xiam ki song xie di zhi bi xu jie bi jie yin na xia xia la kong ran yin na ma wo luan dian na le ya di di tang tang tang tan ning xin cuo a di ge yong bie men duan xiong yin shi chi nan xia lo da zhen la ge cheng chi nan xia tuo jian nan xiong yin che ming le ya geng guo a shi chi nan ba kong ge ge se mi tuo nan xia tuo jian nan xiong yin ma xi qi ran zhou bu yong bie men duan xiong yin 从南从我们去里前哪里呀？先把军南国国门人的安城人呢，来过铁谷及出铁金啊，军队国谈出铁松啊，你出出出铁你国来过安安谈出铁你给出军军日了。下面呢，我们去接这里区别路线的人呢，啊，把上什么出来去到南北空气区别，给下面都写起路线的人路线的人呢，提醒人呢是拆解脱了人呢，中他书写为路线性质了，连接明。 我是给单看别路些些那日，其实这个南瓜瓜米哪里在哪里呀？偏哪里？如果南西瓜叶，咱们得南南去真正基地讨论陈明了呀。你们总体三百四十七南吧，空格一呢，确定几个南下。给啦，看不上你明了呀？第几样总是个月？第零几年破年里前上的就这一呢，破月那么零总一毛香。

Lo, namcha rizho ke payu lesa sibe lusye ki nalaya dam nang sin. Po nga sacho khan le na ya payu lesa sim ki sim khan yin sim nang sin nang na cho. Pyo me si ki ngwe ne sebe yin na, pyo se ya di na, susu yin na, jigi dita pyo sa zam ma se yin na, sacha kaba lebe yin na le, chen ya da, tang ting sin yin na, nga ram pyo ba yin ba ta, nga ram pyo ki me si ki yin si bo ba chi go ya, din zhe chi yin na zhi la. Ta kwa tu yin na na, zui da pyo ki shun no, hing ki yin na le, jigi, ngana zu ge nang zang ma se yin na ge ji to le ya su su yin na ke chu le si be ge cha tan tan ning xin yin na pe gi chen yin zha kang si

Long chom nam cho, Jamie si siya khlu siya di sen tan tu zamba kirana ya sim ding ki Jamie si be chawa tham mi. Zawa la sokpa minyong si chen su nan siya zhi la. Zamde ngana zu chung yin ki di bu zang yu wei shi jia si be to la chen min la ya. Kai xin jiu hao si chi nam tan yung bu di to si chi nam da. Xiao shi de shi guang si chi nam ba. Tan nai xin yin na, ni xun si chi nam tan, yi xin yi yi si chi nam ba, yuan lan ru ci si chi nam tan, xi si hua si chi nam ba, tan nai xin yin na, ai l o n si chi nam ba, kuna zui yin na, zim gna xia, ta qia na xiu yin, xiu yu nan har si chi nam ba, kunga yin na, gila kiran ki, song nian bu du, gab yu si chi nam xia, nian bu nan ba, ta qia na xiu yin, chen ming lan ya, mian qiang de ai qing de bu dao, xing fu si chi nam ba, kunga yin na, gila kam sa, nga yin na xi ge zi, chong, ki sakya zong ne yi nga tan da yin na pang sim ne nang la ya nge su kyeb jie de yu ta lu yin na nga ra chu kho we gen ge yin na zhe ma nga we le ga ya nang me ya ro gu qi tu meng song qie zang ye lu xie di ri gu xu jie ku na zo piu jie yin na dian jia le ya yi si qi ro qi si xu gu yin si zhi nan xia lo qi ran yin na a wa ko tan ba ya zhi xi di le xu ju ma si yin na kui mu yin ne le de le ya nga na zi lu xie yin na ha jiang lu le pe bie zhen qia xi ba di qi ran ya piu jie yin na mo bu di dang yong bie zhi xi min duan xu yin 赢了。

Terengi lezen di yu je gube nambar hengel ya nyamcho shuya genang duyun di kari yisina lang khor nyamsu gongsi zeju be mudyo mato para socha ama le tuyamba mayin be hula jebi ina teren zeju yolu che be nangyi chugu yumi ki korchi yins. Da terengi kujin nang duyun zo di kari yisina na jeshi ne chongda kage mu lang khor ki dapur yis. Lang khor ti chi du jeshi gin genju gongsir lang khor ki kyonggu genju che batang. Genju ki tuju ki yunze di ma chashina nido nishitaksum lu dawa chukba ni nido nishitapshu lu dawa chukba parri duz. Nido nishitaksum lu dawa chungi para tashi ki langkor te tangni lenju tuande genju kungsari churdun nyesing shu duz. Jizu langkor te ma chashina shujor chima de langkor kungsari geni nyamsu che duz. Genju kungsari dan langkor kungsari kyunggu tenki cheji nyamsu che duz. Inne le hula mindangwe genki Tashi ki langkor tenyi na langkor gongsi di yusalaya shaaji nyamsu chi ju duz. Nido nishu tabshi luen dawa tangboru ni shinne nyamsu di lakdub chung duz. Ti ji liya genju gongsi langkor gongsi liya nyamsu ju ngu gor chasumda gudong gubja ngabchu namba jay duz. Langkor gongsi genju gongsi liya kharji yawasana chugu korri ki genju langkor ki kyonggu nechu tenki yigi jay duz. Da gigi di tole ya kar kuyo arsina nyamsu namchang tang, jojun di shibja sebar kuyo aris. Tashi gi langkor piju chibe rinli ya langkor gi lokjun cheche nang buwe kingba tang, seche mindangwe soki netun yuba shidok chungwar denche, tashi gin jiyu langkor kangdang, chile mena zene ji simbe lula la shibshir chebe, lula chazang socha ame lula minba shidok chungdus. Di ji su tashi gin genju gongsi mena tang, Jidu che de langkor gongsi le, ane socha ame hula yinbe bangda tang tijin chongso nangjin di zita so jeshi yigli kondun chi gube langcha dun yang langkor gongsi ti kanyang kondun che yo maris. Jeshi ye langkor gongsi chaju di ma chashina zeju be kiwan sungjum chachin gen jiyu ki denpip len gewe ane jiglo sumje chi gube nguzi che ne chingkan le ya shudu gyabaris. Langkor gongsi nguzi che se le ya karsu warsina Tani genju gongsi tenki chebe lula zita shirsung sochu tang jebu gyaba ma se genju gongsi jebube lula ki ming tang angzhim rinkung je rejishin shibdur tenki che yuebe kenge wengi jubi yuba le kache tang gewe chachu yuwa ma res. Ti ma se jiwe lula changma chongda kakimu langkor soche nyunju cheba tang ming tuksam yangla wangcha tobe kwantun chongba le chungwa tang gogor yubshu ki ne chachu mi la Gunlongi chani gogor yotu ki samba miis. Langkor gongsi nyamzu wengen lekchub cheji jeshi liya piju chakiru zi jesins. Tadung jegyur chebe hula lang buje ki teni netun kanyang chung miijin. Jeshi liya kyunggu kanyang suyu miibar ten jinzab ju be nen genje kuru migu be ani samjanje dungu oris. Ti ji liya chimgang ki jishir chebe juje kharisi wosina juishi shibu.

0: China tuan zai cinshi zobe, rang rong di zonan chikung di nyalai tuan gong la takzai chene, sadoe kenday nyalai di tuan gong song kiong tang, sobe kibu di cinzai sardoe gyun tui chibashi. La zai diga pshinlai cinzai lingui di, China tuan zai zobe, bai tuan denshi la, cinday jingi sobe zingbo chen zhigbo zhigyo ba tang, chu koryo ma la tang, shui zai cun zin zhigje, gyongbe zhigje che cha sangbo yu bashi. Dini, cinri shimju ki ga rui di yu si yin la, Lakze bedoen kyabde donzi xigyan yi. Cienshi tang, bedoen, kyabde je sunregi nabu gyu, sadoe kende nyeri sube lakze tiwe mangwa chumra duene, xingzho mangzo ki yunba pershi sarba xe du yu. Ranyo zhong xingzho cienri khang, chunang tuen ze cienri ximju so yi ximju ba xun ba, liu fei yi. Nganzo lo chu yi rin, nyale tuen gong dakze chibu gyu, ti bi jubshi ca sum ti, chuge gengu changxi zu yu zuba tang chibji, pyo ji chuge gengu, marbi khang ti zubi nang, taja, nya, chi nyi la zom nya zha qi yu. Mengxi chengxi tida ki zi du, nga zui, pyo ji nyale pyo ji dong gyro mengxi ting yu zi zung bashi. Pyo ranyo zhong xing zho cinri khang, chu nang tuen zi cinri ximju so ni, rang zhong di chu nang tuen zi cinri ximju qing gen, ji bian rang xing ji cinship cimba ma xik di zhi. Nyabia liu rin, cimba di yalong zangbi nyale tuen gong sobe dianxi so cinship li di mabu zhima tang, xing le chongsi bu yi, Tadung, tigara gigab di kienden tsame chu nyale lakze malaki lakze chokde chode sazi zungne sadoe chunan tuen zi cinship chakiro gigab shenbe ledi ge degyoro chayibashi. Ranyo zhong xingzho cinri khang chunan tuen zi cinri ximju so yi soran shenba li jie yi. Dajang an zui yu nyan zhi chul ha zang sobe chibatang chibji nang zi bianchoro nyari mabu sobe chene nga zui tuenne pekian rogiro gyabgyoro chayu. Nga zui, chomu nyas so bianchor ki rindan tenbe nyeri mambu sobe che ne, nga zui tuyene peke yongyor gyabgyor che de, xingzho mangzo ki yongba pertoba che yu che zumbashi. Cienri doxi rumi zui, yalong zambu u gyu tang, du gyu, yamzho yumzo, selin so so si gyu de, sadyo nyeri chip zui zindor gui ba ma se, chuge gengam koryu ki nyundan zhodan kyang sebor xinbar che ne, cienri da tuyene songgyon tepsi so gyuro jesi kondoyen che yubashi. Ran juan zhong xing zhuo cinri khang, chunang tuan zi cinri ximju so yi so zhang wang zhu ki. Lai qin, ngan zui, nyalai tuan gong jing gui nam dexib cinri gyun tui jiba tang, pok bian song jiong lam suan zhu ba. Dong nyeri yu bie nyeri su bie lak zi kibde dong wa, gie bie dong ji qir dong wa, su bie lak zi bie duan tang kibde cha jiro gung di dong wa, xing zhu bie yong bao pe jiro rim di qi ba, xing di min ni bong ka zhu jiong cha jiro xing nuan jia ba. Nei tu ba tang kwa chu bi sa tui chunang tuan zi cinshi bong ka so jiong jie jie ne, tuan jie zong jiong tang tuan le pe jie yong wa cha ju yin xie zong bashi.
1: Nga zui nga la bai bong ji, ge ge pi gen kam si bai to sa hong zu ju qie bi.
2: Di li wu nene chu bi se, zhong yang nor zi ne ge ge pi nga kong wu zang jian tu gyo we bai tuan nam chan di, Chamdo chonggi ki, zachu chunggu yu ki, gekab nga kong ngonjang jintu gyurwe bedun namchang la, ji gyur gui di dongxin yu jin. Taja, wenchang ka ki, erjun ruka changma, le tun zhu yu to jatu che sin di, zatang ki gengham nyamsu tang, chu jin zhu dun so ki le tun ka, chao yu ne, zhu bu cu yu. Gekab ki, nga kong ngonjang jintu gyurwe bedun namchang ki, wenchang nga be namchang zhun yu to, le suba nam ki, yu shur gyagu tang, xingna dak yun so ki le tun kurim denwe guan ne, zhu xin yu. Chamdo chonggi ki, zachu chunggu yu ki, gekab nga kong ngonjang jintu gyurwe bedun namchang ki, wenchang nga be namchang zhun yu ki genku wa, liu liang ki. Tanda ngan cui, ye shui gyab di, nyung sar bu yu, gui di dong xin yu batang, xing na ki ji gya kyun la, mu ni chi zam yu. Jintu gube ci sum ju nian, chang ma di pru tu su yu ji sung pri. Tiedan chep chi, gekab ki nga kong ngonjang jintu gyurwe bedun namchang zhun yu tu, wenchang nga be dak che zhi ki chubi gui di, chu so jing bu yang, ca zi wu ngang zhun xin yu ji. Chukwa ki di zhi tang zhou ni, le su tu, tu zi tam zin ki le ge hur ta qi xin yu. Liu liang ki, kyun dom, chu so jing bu ya tang zhu mi ni yu batang, tang da ngab zhu ngang zhun xin yu. Jinda zhu bie qi jiong nian, cang mo zhun ca wei qi xin yu. Zhun ca ji, yu ti xiang tang chong de xi yi, chong zu ni se gu yi xin chu tang, tong chu ne tuan ka ji, tak zui qi tup ji sung pri. Xie do jie ba xin na, nam chang ti, kyun mong wei guo tong chu xi tang, zhi zi som dong chu ki tang yu ji. Yang ham jia yun mu chi ni shu zhi tang ge dong jia niam su cha yu cha shi yu tang zhun yun lo su mi xin ke ru qu tang cheng ye zong ru qi zong jie le qi yu zu zhun nang tuan nang na che du tu dong wa tang mi ta nang suo za tang ge jing ham niam su tang zhe yong zhe yu da ge che di ke meng xi di gui suo qu yu jin di lü jin de

Terengi lezendi yu je kubye nambar hengel ya nyamcho shuya ge nang duyendi kari yisina lang khoro nyamsu gongsi zeju be mudyo mato para socha ama le tuyamba mayin be hula jebi ina teren zeju yolu che be nangyi chugi yumi ge gorchi yins. Da terengi kujin nang duyendi zodi kari yisina na jeshi ne chongda kage mu lang khoro ki dapur yis. Lang khoro ti chi du jeshi gi genju gongsir lang khoro ki kyonggu genju che batang. Genju ki tuju ki yunze di yinba chashina nido nishtak sum luen dawa chukba ne nido nishtab shi luen dawa chukba parri doos. Nido nishtak sum luen dawa chungye para tashi ki langkor te tangne lenzu tuande genju kungsari chudun nyesing shun doos. Jizu langkor te yinba chashina shujor chima de langkor kungsari geni nyamsu che doos. Genju kungsi dan langkor kungsi kyunggu tenki cheji nyamsu che doos. Inele rula mindangwe genki 제시기 랑코르테이나 랑고 공스디 유슬라야 샤제 냠수 지주두스 니도 니스답시 르엔다와 탕보르 니 신네 냠수데 르줍 충두스 디지리아 인젠주 공스이 랑고 공스레야 냠수 중요 고르 치숨다 고도 고게 응업주 삼바제 두스 랑고르 공스이 인젠주 공스레야 가르제 얼스나 추구 코르기 인젠주 랑고르기 경구 네츠 땡기 이기제 두스 Da gigi di tole ya kar kuyo arsina nyamsu namchang tang, zho chun di shibja sebar kuyo aris. Zhashi gi langkor pichu chibe rinli ya langkor gi lok chun cheche nang buwe kingba tang. Se che mindang we so gi netun yu ba shidok chungwar denche, zhashi gin ji yu langkor kang tang, chile mena zene ji simbe lula la shibshir chebe, lula cha zang so cha ame lula minba shidok chungdus. Di ji su zhashi gin genju kungsi mena tang, Jidu che de langkor gongsi le, ane socha ame hula yinbe bangda tang tixin chongso nangzhin di zita so jeshi yigli kondun che gube langcha dunyang langkor gongsi ti kanyang kondun che yo maris. Jeshi ye langkor gongsi chaju di ma chashina zeju be kewan sungyum chachim gen jiyu di denpip len gewe ane jiglo sumje che gube nguzi che ne chimkan le ya shudu gyabaris. Langkor gongsi nguzi che se le ya karsu gorsina Tani genju gongsi tenki chebe lula zita shirsung sochu tang jebu gyaba ma se genju gongsi jegube lula ge ming tang angzhim rinkung je rejishin shibdur tenki che yuebe kenge wengi jub yueba le kache tang gewe chachu yo ma res. Ti ma se jiwe lula changma chongda kagimu langkoro soche nyunju cheba tang ming zhuk sam yangla wangzha tobe kwantun chongba le chungwa tang gogoro yubshu ki ne chachu mi la Gunlong ki chani gokor yotu ki samba hang miis. Langkor gongsi nyamzu wengen lekchub cheji jeshi liya piju chakiru zi jesins. Tadung jegyur chebe hula lang buje ki tene netun kanyang chung miijin. Jeshi liya kyunggu kanyang suyu miibar ten jinzab ju be nen genje kuru migu be ani samjanje dungu oris. Ti ji liya chimgang ki jishir chebe juje kharis wosna Jushi shibju chibe gyurim nang, jashi yi chile senji lekung ya langkor gongsi jibe langkor ki lula ngui su ji yumi tang, te xin ane tengye su je ane lula yimi te chimjin seji chigyu reshu di chimgang la pyu dos. Ji su senji lekung ki seji samchari yigit doyo ne lula jigyu namchang sumchu sochu ki nang lo ne namchang nga ji xin jang socha ame lula menba tang, namchang juchu ji xin jing. Socha ame hula yinba tang. Namchang, ju ji si na yang. Socha ame hula yinmi linki chitab chewa tang. Namchang, nga ji mi ba ji ngunzi chewa riz. Kyuji di nang, langkor gongsi tene chongda kagimu langkor tunze zongji gi shepshu ngene gongsi yinba tang. Jashi gi yichi la tene langkor gongsi ri nyamsu chigi yubi. Langkor gongsi ri jashi liya hula jiwe ne chu ngoma shu guibe wengi yoris. Wengiang, gyushi tang jawa yuibe langkor nyamsu che ne tapardu langkor gongsi jibe lula namni ngaji rimjingi chongso yinba tang. Ani buje lakiri sok gamgi chingwe su ne bar yuigang nyarcha che mibe dengi kwantun chitab jewa ji kwanar tagbu gagjub che yus. Ani tesi chongso yongkungi chendien rangxin rajwe chitab chebe zhejube nechwe shido chiwaanliya nechwe pawpa tang tenye nyergyongba shik yinbe chimgugi wengen leegyang geyo res. Langkor gongsi jashi gi langkor zhijwe chene tatingi senji chibe tujwe paliya tunyun rinzam songne le
Ani jiyu ki hula jebu gyaba raju chitab cheyang. Jashi ki gongsi tenne hula jebu gyabi tuengwe sebu yuba maasai. Tuengwe jeju tasay chungwara shingne. Ani jashi ki langkhoro nyamsu cheji yunjing ma songwara netuen hakwate shido chungwataan. Chomje dagui todam dechentang genju gongsi teshin chongda langkhoro gongsi kage mo so yuji ni kiongwaan sunjeb chiibie tablam nato biyang doglin sebu chungyo maris. Zechubi kiongwaan sunjeb chicho gwargi Zhongha Mima Jitun Jikabgi Jatimgi Nangkwe Tunzin Nyersunbi Nangsi Tunzin Sunbi Nangki ni karkoyorsana Songyari Chinggenji Chubu Kolotang Zikoro Nyinchi Chujie Kyakam Chunyum Chujie Kuchu Chujie So ane juishin chewe chongso kham yangna genje jisu soki shepshu dunju cheriliya zechu be ane chongso kham shepshu tanglin chenyine sungwen dawa chukki nang chuntu ane gyuncha chenpu yueba siyine zuyling chungna chongyar chinginki ane gyuncha chenpu yueba tang jiwa yuebe bangda dunbe gejikur guwaris wengyang dukshir chebe gyurim chwe langkhor gongsi jibe hula de socha

0: 老生给你讲，日少明白人铁东学起，让古大勇学起铁东的真意。俺做的真的原来吃上去，对我个所谓出来啊，偏把我特别细节看忙，就连特别是我有，想不到铁东的真意能对我个做个人。老给了看不上去了，
1: 老给了看不上。
0: 满街有人，
1: 满街有人了，
0: 来生了。他给了个铁东，俺做的真拿了偏南街，他这让古大勇铁个细节看了去，彻底输了。
1: 他这电影给了这肯定了了。Kilang zonam gyuji motu pechwe tambe gyurim na lo le ya ta jik dikchi kanda shore lo ya li ta pecha na jik ta taan jay motu leksi nyingba chadyo zane numda nda jik sa chenpo chaya chime wegi la
0: Rabal?
1: O di gyugin di ingi la
0: Lese, lese
1: Nda jik di imej
0: Lese
1: Lo
0: Tari kilang ki tati shubi nang do ngu goma tsu kholi ya ngara ya jik mikse ki jik langkor tak yon te ki tiwa chi kanda shuwa yu
1: Lese
0: Kilang ki te ya lenshi naro na shubi yin
1: Lese
0: Ngana tsu tu chun chowe na lo li ya jik sosyo langkor ri tati jik tak yon ki tu zui di lewa yin le tunum chiya ki tu zui di lewa rupa la
1: Lale
0: Mote na lo li ya ta jik tunum jere isha siya ki
1: Chengu ki
0: di titi ti ta ti tung gur bal
1: la re
0: ta ine le so su jig le ge jin da de ge jig ko ta kyong chi ya ge ti su ti ta ta chi ma chung bo ina pa zhen nar jian xie xian ge ji ge be xie gen de xue yin be la
1: yes ti xie yin la da chun um da de ge jig di ina ti ji ta gen de xue ran nar jian xie wa gong ge jing lu yin la
0: la se
1: ta di ge lang zu ti xie da gong xie su chi ti ji ta de ren nar jian xie shuo de nar jian xie ne ani Tichigi gila, ta nalolia, jik yung mara nalolia ta kanda shuure, tingmi jingi kima chuchi, ta gyurungbu chimna, kui nalolia ta jik chunumdun nubi shuwaji, ta di charuri la, kato shuwina dakwa surchi, kawaji charuri. Ta di gyurungbu chamna gila, dirishal, mi sukbongla shashamna, keme nalolia jik topzo sabda jik barishagi. Ta di nalolia di cheruri gila, dakwa di kali kali kali che, numdru di di cheruri. Chu ta ku num chu chi mala na lo la num ku chu chi se shi ma re chu num ran di di kle kle che ka ru yi ta gen lang zu yak shu jung na di ri sha ta pe sha shang na chu ta da che ding chu num di ji na ta chi li chi ji gyu ya ro la chi ji se de ne chi ji de ko ta che shi ri sim si ji ri che jin se su chi ta di na lo le gen lang zu ta tu tu chung ma na pecha na ta chili tiji lo chi ina mako pecha na kagi lo yame na chili nyel li na nyel jaya ti shingi lo nyel li na nyel jaya tinte shiri gila ta di ina gila nyene chik ta da chik zi nyi zi kong yame na chili ledo ina chili ta thakaran che pe masim che ke don che ko don che li na be ran di go ma tip che inchi chik nyel je to mi na keshiv kyu gui gina ta kli gili je takwa saayang uri
0: lese
1: ta pecha shana mala nalo liya takwa khaba chaya ta di shingi yang jik chunum jecho jik liya chik jidyo shane di ji yumiri sha takwa cha sha sesh mewe li di ngana zu kiri ta pecha shana zumi ludi jige takwa cheng ma ri di nyene ngana zu ta kyu rungbu ma jiga kumshi ge ni kli gili je takwa cha ruri
0: lese ta yakshu chungpa ina jik tuito liya
1: ngone chi
0: jia
1: lari
0: si tezaam ki tuzui mehev che narkian chukwa chungpa ina le gyurungpa ma chev che di jia di kia chingpa riru wala gila
1: lari gila
0: lese tochina an gila ki tari gili zina chiri shubi ta jik langkor ki numchu chenpo chiya ki jik kore jinra tizu ngochina ro shukwa ina gila
1: lese gila
0: lo
1: tirsha tangtang ma gila ngonzo ta jik mocha saba nyewe gupsu ta jik num ki trotze rana jik ta shi nga chu ta di shingi nga na zu di na lo lega chi ni gang zi di mang lo ge kye kyu uri gila
0: lese
1: ta becha nam kyu gila nga zu mora jik tangbe gyurim na lo liya ta nga ta chu baru tinte shi na ta lo lex li jik ta lo nga zi chu zi shin che ane ya di chikri chu zi ta num sayak tse shi shio mara ta ta nga na zu yo u hao chu ural di tinte shi li ta jik dinde jingnum sa chenpo shukshidamin gyo sur chadi na gilang

0: tanda tisiri motoran tanda longa tsina lola ya ta jidani jile na tisi ngay baru li na nga zu tisiri tanda mangchechi mala na lola ya ta kyake shuyum na jitan shingshi siri jindri ji yore gila ta di na lola ni mangchechi tanda nga zu diri shali jitan shingshi di kyo na shukchenpa marisha gila nga zu ta ses ten shuru al zu di na lola ni jindri ji yore gila jidang xing xing xing da dine di xue rin la tandang na zu gyage xue rin xi dong di xue rin la bian chang xe xe ta di di nang lo rin xa nang lo ma la nang lo tandang din zhi xe rin xa ta kato xue rin den nao xiu ra di nang lo tandang zu ta ku che zhi meng bu chi ya di xe gyage xue rin sheng ji ya ce xe tor dam xe din zhi xe di komshi sarshtu, mangjaas dindrishtu. Tati kyun tsu di marisa gila. Nga tsu tanda namgyu, tachi di kandashura numda, ndaji yaaji sachempa chabda, ndaji kyun di mangjaas gila susu dirisha kandashura takkyun chidangi. Di kandashura takkyun di yaguma chungbe kengi, tachi numsa sherjinya tishin motor chik deu min go der sisham chaj me wel ho di ri chai la
1: lese lese
0: to din lo ne kelang na ju tan da kyo chebe buru li ya tan da ho kon de le jin lo le kelang ju ti mo ka se shu re din lo le ya tan da shuk che shu ji di ri sha mala gi kare di mala kare ju na tan da kya ge shu na na ju di ri sha kong chi lu jin chi se shu
1: ro ba ro ba la
0: ta di di ri gi la kare nanchi, telga nanchi.
1: Nanruwa?
0: Di ina diri shala, ta nanzu kandish ure, jik tunum jewe gupsu, yang jik zangsir che, ta tingmini za che na maje ya shmewe, tenze yang yang komshin mungudu.
1: Lese, lese.
0: Ta di ina lo le diri shala ki lang nanzu kare di, becha shala nanzu, tanda mi gyabe ya kare shmewe.
1: Nanruwa?
0: Di ina lo da kuni jikwe sur shiri ki lang.
1: Lese.
0: A di diri shala, zangma na zangma suyebi na, kuen nang lo liya tele shibshi mungbu cha che kare ta uu ya jibi ya shio ma re jib mu tu be su ska che mi rang tena ya tele shira me be sur che din zhe ki kyo hong jik du ki la ta di ya in jim jik tanda gila ngan zu tanda kong le zhe nang lo liya tanda chunum che di re yak shu shung na di re re je ya che din zhe ki di re ta di shing ki jik langa ya u me bda jikta tela mungbo, tela shibshi mungbo ndrek langa ina yangji danyi sumtola dindre jik rari jayaagi dindre shi kumshi chebne ya malaliya jik kyo ma kyo biyata tishin gila nga zutanda num sachin pachaya di dindre machayagi dishto gila
1: lese lese lese ta chayna di tujyo nga zu takyong shibhe gyurim na lolo ya tanda chunum ki tanda jik kore di kore zaasuri di jeeba kaanshila yaan tanto nga nga zu tujun ki
0: malaagi di
1: malaagi tante tanda nga zu jagayne shu na kongji lu shing sikruwa
0: ril
1: dele
0: jekuwa la ril
1: dezi zangse jeeba zangma yinba yaan tuto tuto la jeeba yina langur ki numchu chungru tuwa le kye yore rwa
0: la ril
1: lese lese
0: ta di langur tante tante numchu kye gyubu zangma yinba tante gila nga zu tante loya Lex Lingyo tante mōtā jīk shibshir chewe kāpsu yāng gīlā ngāntu tānda tū wōng cēshī lōnggūm tū sēshī mēwē gīlā tā o dīyē yāng dītā dhāwā yōrī gīlā tā dī gyū rōng būch jīk tā zāngsir yā zāngsir chē mā chēwē nā dī chī gīrī gīlā ngāntu tānda tū wōng cēshī mā lō yā dī kīm chēng khārā yōsī nā ngāntu ūk yā jīb yā dī kāng kālō tā tsok bā chē anī tū wōng nā lō lā lāk bār tū tā jīk tā mā kū kandai shuu rin, nu tsiri ta mala di lega cheche ma tonga ya chi di shuu ma ra puchi.
1: Rabal?
0: Di lega cheche ma loom ta cheche ta ma loom dingi che di nanshi diri ikina. Kuryu tsoku soya ki tanda cheche tobu cha dingi uki.
1: Rabal?
0: O di ik yon risha.
1: Lese, lese.
0: Mota sabi nire, nyingbi nire, di shingi ila nam yu jik takyon chebe kubsu inji minji yang jik chunum chebe shole ta chunum chebe za mayinba tishing jik jik sobe buru li ya gila nzu tanda malak di kare di jik yangsang si jib na yang di mo zhe jik takhanda shu uri malak na lo li ya chola mandru ya 디싱기 지 놈레 사총으로 줘야 뭐 제일 될 줘야지 이케 슈도기나
1: 레세 어 레세 터치지 어 老生个了，等到听见呢，新新别来人，对呢，平常农村人听了公婆给农村去，听住天天去，啥个人人生明码的人了呀？家庭给天东学啊，给两国大军是也可能是来生的事。来生的出国大军，他出国人也不是天了，也没有普通操过学别跟托定了定休钱呢。国里大军说，天天这个写着，可得新来为给这托呢，我这趟参加了学个月，给的其他呢。 国里大军天气细节过了，今了空堂竹林南国广播一呢，俺这里先天东西北，就是那里先给他这样唱，来国里去国际出街送俺女主主堂，来国里去国际出街请俺团团过去，来在那兄弟这个是，前面究竟给天东看上有位是假西北人，去让去同内堂三家的比例哪能样这个是，俺这里先的拒绝去让给团外国出来处理呀，偏把外头被细节看忙，有人特别热议了。

chung nam cho nga na chui na nye yang po nye li chen ki ju chu chu wei lu xie nye yang po nye xie bie nyan bie kyu gu chui do ti rin ki riz mi ma ki nye yang po nye li chen di guo zu su le ti rin ki li chen di yi na di gu li kun ki bie ge te tong kan ne ge chui ne te ka chu chung xiu xin bie ga yi ti rin nga na chui pa ki xie ba chui du nan ken yi na da wo zhi xie la zhi nga na chui sen cho lin ke tan cha cho lin ke ne ke si yi na li chen na li ya chi chi xiu bie lu xie ti da ri gu nan guo guam ta ta ning xin ki rang ki lu xie ti ne tong bu chi zi ji dan nan guo guam ba ma xie yi na ki rang ki cho yi ni guo ki tong tu nyong sum le so bo yi na cheng nui tan de mu di zhe nga zo nyam chui nan guo guam yi na ngana chu li chen na liya pi na ra na shu yi nyam pu nyen li chen na la shu ya ki tab la mi na ka sum zi ji yu ngana chu li chen ki tie chi ki ka bang chan yu jie li chen na liya shu chuo ge yu le ya ngana chu li chen ki qiu yin ki di bu yu jie yi na li chen na liya shu chuo ge yu ngana chu xin chuo lin ke tan che zhuo lin ke ke yi na pu yi tuo ne qi chen gu nan guo guang bi yin na ngana chu li chen ki chen chen ki qi de yu jie li chen tie ga ya gu chuo ge yu le nyam chu shu chuo ge yu xie ban zhan yi na le guo ge gu ji chu ge ji nga dun dun gu ta chu ge sum nga ni chu chu chu ge ni gu le guo nga nga ta chu ge ni ge chu dun dun ji qiu yin ki di bu ming le zang yu wei shi jia xi zhi yu zang yu wei shi jia xi bie di bu di tuo le nie yang po nie li chen zhen ma xie yi na nga na zu pio ge ki li chen yi na nang de ha jian pu sum cuo bu ta pio du chuo ming yong xi yu bie ling ge ne tou ku nan jiao yi ne le ge xiu yin le lao pu yi tuo ne qiu zhi yin gu nan bo yi na qi ran ge yi na chen chen ki ji de c t b 歌声传情xi bie tuo le ya xu da yao qi nan jie gu pie ran na xiu yin

lo chame le ya yang se sti na ba ngai na gila kham sa na zu pe ge di na nian xi nian xi nian du nian du zu gu du sti na xie ni nan ba ta qian na xu yin xue yu ling hun sti na ba kong ge yin ne le gu le ka su si cham zhi nan xia ta qian na xu yin cao yuan shang de hua tu sti na ba qian ge yin ne le cham zhi nan ba ta qian na xu yin lo chong nam cong na zu mu ti jie zhi xu bie lu xie di na dian qin ke zu la ki da nan bie zi dong xie ki lu xie di yin la ki xin na qian pu xie se na ya le ya ni bu nam ta qian ge pu xie qian bu di ne yin na tong bu ji zi ji da nan guo guang ba ya men na qian ge yin na pu xie ki zu dun ti da ju jie yin na qian ki neng ben qi ta gan ni lo ga so le ya cham zhi nan guo guang bi nan na zu li qian na le ya tie gan ya pi qiao ge yue ngana zo leng ke le yin na dian zi ke zu la ge da nan bie lu xie zi dong xie di se nan do le

0: Zamling sacha khala shukbe boga lungtin le chenge sengalengge. Lengge kungamsang, tanda kiranga sengshimbe le cheng diyenbi na bionjong lungtin yentin le kungki chichok boga lungtin le cheng suyacha khang sayagi zhungdam le cheng diri. Nga lungtin zhungba dargya yambi yin. Deringi suyacha khang sayagi zhungdam le cheng diyi tohali yinbi yin na bola mangzu yugur chebe jiegi gyabyo yigur ki pyu nangshin chigda sengshi simsiji nangshin yinbe zhunggu jakjian zemzhung shi kungdo ki chungwa damgyu sayagi zemzhung di leo gyada jirguba di guidik shuyu. Zemzhung di yinbi yin na zhunggu narab ki zumbabu shena an dang logan zhunggu zambadang jilu jekdong gubgi dunju tunsum lo laya chungwa damgyu yigur chogchungge byi liya yigur jay sabay jil yinbi yin na bionjong mimang bidrun khangne parting dangbu di bantip jayje bidrun jayabjirisha. Da chungwa damgyu ki liu gyata jirgubay nangdun di ngosma mongshu kong liya. Nye liya nga nangzun nyamdo sa liya chungwa damgyu ki liu gyata jopkebay nangdun liya jirgan jishiwi na dindresirisha. Kasa chungwa damgyu ki liu gyata jopkeba di nalo li yinbi yin na shu zhaw ki mangdang riwe gangi jakbay ngobzo fan rui da xiang chung li gun di jie ge mēm sōmdōng dōrūb jē jē lēngshān chūlīng mēba sōgī yīns jē jē xēwē gēch dī sōngjāng gā gōchā dū zāmbā lēngshān nē mā dāng nī māng dāng rīwū jāg zāng dōr gā rō gāyā gī nī zhōng gō dōn dū zāmbā lēngshān chūlīng gī gī dū nā lō lē yā xūn zhō yīng gyō gī yūn zhū gu rī mā shī jīng gē dā dī nyā lē yā sō sō rēng yī nē nī lēngshān chūlīng gī chē dū jē jī xō nyū mē zāng dā thā rī dā sō sō khūng gī mēm chī nī xu zhou mang dang zhuwe chakba fan zhu kongzu duigan zhuya ki tanglan che ni. Qinbu re de le maksan zhou chadu zamba fan zhu di tuze xingi yo res. Di wo ki makbu xiang chung da li gun di nini ga lo puti yu ya li ya keb shi da yo res. Yun zhu gu ri ma shi jin li ya ma keb ni pam ka qinbu. Chung che de du zamba liang shan su lin ne song jang ge gong sun shen la sokwe Maro chi ni yon zang gongsun sheng ge fan ryu ki tu liya tu lian lo ni fan ryu ki wog makbun xiang chung da li gu ni ga lo sunbo ya simbo res. Sung jang ge makbun di ni liya gui shib qinpo jie ni kunyi ngi lungguk che zang kunyi ge liang shan su lin liya gop da xube ma zhe fan ryu li da gyum zhen xie jie kongzu sum ga lo ge mang dang ryu jak zang me zha da ni gyu no ki jie Lengshan Tsulingi Gidu Nalo Liya Shubhris. Khonzo Lengshan Tsulingi Liya Legu Lhamo Ya Duan Jin Chungge Sosu Dajwa Ji Guje Di Byudin Liya Chini Lengshan Tsulingi Liya Gepchuga Yongyagi Langa Gan Liya Zengto Chungki Liya Zengchangi Dago Bunga Ge Ni Dajwa Di Pobe Maze Lengshan Tsulingi Da Songjang Liya Manbib Shukchimba Shira Jebe Gor Songjang Liya Nyansan shubhris. Di shudu zamba sungjang ge dadi da dunda di kor jize jiga dai zung zangto zhungi liya. Damba res jiga kasan ge shunzam di delibirwa. Da dari di shugo nesu kende chung yume mutu je ma shugu yins.
1: Gya pyu gyuri pyu tu ngu sungwe. Zhongkui chakjian zemzhong xi ya ke. Chungwo demgyu xie qie zamqu di. Gunki nian wang gu bie gyur gyur ji.

lo chamin la yang se sti nam ba ngai na gila kham sa na chu phe ge di na nyen si nyen si nyen du nyen du zhu du sti na xie ni nam ba ta chen na xu yin xue yu ling hun sti nam ba kong ge yin ne le gu le ka su si cham zhi nan xia ta chen na xu yin cao yuan shang de hua tu sti nam ba qi rang ge yin ne le cham zhi nan ba ta chen na xu yin lo chong nam cong na chu mu tu che chi xu be lu xie di na dian qin ke zhu la ki da nan be zi dong xia ki lu xie di yin la ki xi yin na qi rang phu xie sen na ya le ya ni bu yun nam ta qi rang ge phu xie qin bu di ne yin na tong bu qi zi ji da nan guo guang ba ya men na qi rang ge yin na phu xie ki zhu dun ti da ju jie yin na qi rang ki neng bun qi ta gan yin lo ga so le ya cham zhi nan guo guang bi na ge na chu li chen na le ya tie gan ya phi qiao yu ge na zo leng ke le yin na dian zi ke zhu la ki da nan be lu xie zi dong xie di sen nan do le

chom nam cho ngana chu chu chu be lu xie yi na ba sa sam chu la ki da nan be kong ki zhe be ge se me zo se ya di kong lin nang na chu xin chu ni bu mi nyong xi ge ne se ba pe zhe lu xie di ri gu nan so ma se yi nang na chu a chung yin ki di bu to le yi ne le zhe ming le ya dong jin si chi nam ta ta ni xin na shi da pu zhi lan si chi nam ba sheng di si chi nam ta hua jia ji mi lun chu la si chi nam ba zuan si chi nam ba la so be yi na lu xie di yi na ri gu nan ma se yi na cham zhi yi ne na xia lin ge chang ma ya to jian na xiu yin le lo xiam la ngana zo lin ge le yi na ba san sam chu la ki da nan be kong ki zhe be ge se me do xi be lu xie di se nan do